kateru dange teta fere fe kiche ngai fatu anune de fuki wera gar bide kateru dange teta fere fe kiche ngai fatu tever bide ayub bis yoy fawu bis ne nyow o xamne mo isa sarax babo kiche ngai fatu tever bide ayub bis yoy fawu bis ne nyow mo xamne mo isa sarax babo kiche ngai fatu bis mo ne nyar fukki waxto ngeen turam bu le wey tam ci wo fawu sakuru rot ci ci fatu te bis bu ñow wala wer ba waxtu wala semaine kem lol jogna ci saw fan ba ba ngay fatu te bis bu ñow wala wer ba waxtu wala semaine kem lol jogna ci saw fan ba ba ngay fatu ku den ci temer te bis bo jall teggi deureum yeh ga dalay bet farul ci ibadatu ku den ci temer te bis bo jall teggi deureum yeh ga dalay bet farul ci ibadatu yaram ngay yafalay kontak bila yakadiw soubre ko kuy mujak saxi ginaw fatu yaram ngay afalay kontak diray akadiw soubre ko kuy mujak saxi ginaw fatu madelu jogye ñi ngembo fi dutu suti mbeur mo xamne bam lukiko tay kenn da naguko aduna madelu joge ñi ngembo fi ditu suti mbeur mo xamne bam lukiko tay kenn da naguko te mbeur mu mas ne ko tiarfal songu fenku nala dane le jellu bu reuy bob kenn siruko te mbeur mu mas ne ko tiarfal songu fenku nala dane la jël bu reuy bob kenn siru ko day fenku tay lalé tay mbass wor yop na xel digal galé tek dole men mbeur yor ko day fenku tay lalé tay mbass wor yop na xel digal galé tek dole men mbeur yor ko tek dalay wo ci bopam wala yef yu la saf ngir ba nga songu ko moytul ay pexem watuko te ga dalay wo ci bopam wala yef yu la saf ngir ba nga songu ko moytul ay pexem watuko sa yu joge jëm ci mom xemem ko ak sama bet mu ko sa xel lek sa xol cer ya faxutiko sayu joge jëm ci mom xemem ko ak sima bet mu ko sa xel lek sa xol ci riya faxutiko dina la li daw bu deg beccëk ba xeyna sarax mu dal di lay fatte dem songé ti ko xamuko dina la li daw bu deg beccëk ba xeyna sarax mu dal di lay fatte dem songé ti ko xamuko isa ngam tuti ba do am ba xeyne geseng sa don te am nga koy abdir mu xey nanguko isa ngam tuti ba do am ba xeyne geseng sa don te am nga koy abdir mu xey nanguko tele jiko moy tele jiko deug moy temer yaduyu mu am aduna tukki ci goge mas yenen ameko tele jiko deug moy temer yaduyu mu am aduna tukki ci goge mas yenen ameko kon dum la xumuku del fok ay waram jegena
tede ca bayyi sa xel fawak di moy tandiko kon bum la lox muku del fok ay waram jegena tede ca bayyi sa xel fawak di moy tandiko bul japp bul bayyi bul disal te bul wayfal bul beug yit ba mu opp bul xeyit dunduko bul japp bul bayyi bul ye bul japp bul bayyi bul disal te bul wayfal bul beug yit ba mu opp bul xeyit dunduko bul japp bul bayyi bul disal te bul wayfal bul beug

0: kenn du mucc kuñ fi dem sa ngénte faw ñu dem sëb dëj lu metti metti kenn du mucc kuñ fi dem sa ngénte faw ñu dem sëb dëj lu metti metti
1: billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim

oy ak Sidi Diop bu nek morceau bu nice bo xamni xalé yi dañ ko bëgg lool té dañu nek ci vacances mo tax dama len di dektal morceau bobu rek nina ko duma ko téggé ben yoon ndax yaaka na ni bëggel len rek moma ñor nina ko nak Pape Matar Sarr ah duma ko téggi ndax ni lay defa gaay ni rek ay ci mu nek rek Viviane ah ndaysan ki nga xamni mom moy Aider Samb Debesey

bugay aw ba pare dama bëgg daba sa yuxu ca ko mu dekk ay ca daba yuxul ay da sambu dolil

0: yaa ngi ca mbokk mi? Allo.
1: Allo, assalaamaaleykum.
0: Maaleykum salaam. Allo.
1: Waaw, maa lay day maa lay nuyu di la ziar.
0: Jërëjëf, maa ngi lay fay.
1: Waaw, c' est Mohamed Lay.
0: Ah.
1: Mohamed Lay.
0: Ah, Mohamed Lay, na nga def? Ça va bien?
1: Ça va bien, merci. Oui.
0: Bien, merci.
1: Yaa ngi si jàmm bu baax.
0: Waaw, maa ngi sant yàlla sunu borom bu baax waay.
1: Maa ngi ñaan benn woyu laayen bu neex neex neex.
0: Jërëjëf, incha allah dinañ la may.
1: Borom la woyu laay mu neex neef.
0: Jërëjëf, incha allah. Waaw, Aïcha, waaw nga ni?
1: Waaw, borom Dakaru, c' dinaa ni maamu lay borom Dakaru.
0: Dëgg la, ndeysaan.
1: Waaw, boo ko fi woote, moo fi woote woon aji boo taxee laay.
0: Ndeysaan, ndeysaan.
1: Kër gi këram gi du këru naka la ngay waxee doxandeem du këru doxandeem wala yooyu. Allo.
0: Yow rek lay déglu de.
1: Waaw, ma nekk nan la ñu gën a fonk Ndakaaru. Bu ko fonkee rek sama borom gën ñu teral.
0: Waaw, mais fonk nañu ñëpp a fonk Ndakaaru de.
1: Waaw, nan waaw ku tu état na nga gën a fonk bu baax surtout fonk këram ga ñuy Cambaren.
0: Aïcha, kontaan nañ ci moom bu baax a baax. Xam naa dinañ dellusiwaat ci waa ji. Xam nga moom nit ku baax la. Aïcha, ñu gars yi ñu doxal ñu bëggal Sénégalais ñu dem Aïcha.

fini dajé ndaysan di wax lu bax ak diko def rek lu way am nga yene ko bo beugé am jamm inshallah lolu boko def rek di nga am jamm ay ca mbok yi ñu gëna fonkat wajur yi ndax amna solo yaay nañ ko fonku ñiko déssé ñi am bay nañ ko fonku ñiko déssé ñi leen gëssatul nak ñu leen di ñaanal ndax day ag fa ne ay ca jëttu fat gi wol ju foy na fonku sa wajur morso pap matar sa rangok pap matar sa dafa bëgg ngeewal central pap matar légui da nga ngeewalé

maniko ci ndeysan li ku neexul da nga ci bokul dama dug ngeewal central adjertu fatou geewal djouf fonku sa wajur dial mbou bak dial cham dial massa ayre mu nek morso bu nice ay ca ba tay mbok yi duma ko teggi ben yone beggal len rek moma ñor ay ca bo yewoo rek dara jottul won nga sant yalla ay ca sek maria sin may se bigemar wari balago sek ambassadeur rts

0: mani wil fi ay ta do holal ay way ay ta ngone ay ta jeme sar ma ngi lay nuyu bu baax
1: bu baax
0: da nga ñew nek ci bagage ci téléphone mani non jeme xamna mi ngi ci yenen

0: jawara
1: kuma safan maudune ni
2: berani
1: ali fi ay dama yali boy mi se sambenar
0: wallahi deug la
1: sourci
0: sourci sourci asamansi ay jëmi ñu ndey seen pa matar sa na ma dudu mbay li nga yoon ci ay simili jeexna ay jëgaay.

0: شارجور كوزي كانيوم نكدي نوندي بيرون بنغاندا كو كونساي ماليان دي شارجور كامبي نون بنجي هي نو توكي دوغو نيلونغو نون جي سبابو كو جيودي هول بيرغيتي دنگاندودا ان ليلتينا يا غارتا حكوني داكارو اي موسالا تاوي كوتو لاول داكارو باماكو هونو نيلونغو نون ولا سيتو بي نجودو ديما ار دي بي جوداني بي لامونغو يلوبي يا ngarta e haralebe dilobe gede fagudu ton ton ganduda en jaton to dola wala diwan matam ko no wana poe ujunaji dide temed joyi ma kep balle ko balde garoje de balde de non en jian ku torde de ganduda tawi ko to bangue ndema kadi e kalis dewnatedo cash transfer tawi en wondi kadi e bonguji ngura de don balle non ummi ko walidibe walitobe leddi senegal e mi joji mum wala lamu senegal ngam habare kala ko faati den ko kisangura e der diwano sete onon akadi e ballal ben nganda ko gollogal tambingal kala ko faati e bamtare e ngura kambe non be janno koto matam musidbe teddube hedi ankobe halirde ngendi ankore dol Senegal ko dido kabru dambi min tonga non do e RSI en jettito bangue kala la gal ko sorna mam je messar e wondude mo nganda ko Mukhtar Sar chaîne nationale ko Marie Claire Sen e wondude o don mo ganduda ko ngagn job e yesande ko gidmon sel mon El Hadj Oumar Barkabal admene e kabruje ko waktu jinay so geno nyaawi bandrabe al jaramon jarama joomi dakki don e Ablay Tandjay demgal sonik
1: nabari Oumar Barkabal ken ko ngere xibaaru ben kita linki ya fay ko xibaarum pof na nga ogi jopana xadan kebe ken na qasimanta nante Senegal fanka nga ko ngaf bebe gart ngene katte e kin ko naburu ben gan qawgul nyangte 2027 ke ko nga jamane ngul nyankani nga adu ministre nkani nga nabude ndege mawjunu fili ko mon nakati adu tanker go do milliard bane o qalska yiri ko nan fo bekken siringa baw na nga fay fonga terge mako mo fili do tanchege adu milliard ni sego qalske ko nga fo bo Kenya hakke sum ko mante tanger wor ko ngaf bebe gart ngene kat ken qara ko bini tuwa ko prante ngat ngene kat kite yun kama il ko nanti ke ke na brebe ke khima kundu nanti fumbe be gatti ngana katte e kinoro bon ne be ke nyano ko ngakuru fo na be gel ke nga adu soro ko ngakata e kinoro e gani depense ni be de beniga fo bak gel ke nti soa ko do gel hakke ko ga ko mun ni gel ke nga on dadi ken ka ko nga na khasiman tan nan syndicat ko ke be gas ko do de na lien khabar mbatti agan ko transporteur ni nga sere be gana falu sambado ala sando il len kota ke inti se fene digan kambania bawo no ko nga nanti ce sere ke be ga khli falu sambar ko idigam no ko nga nanti te nanti e kingen ko sere be gana ala sando gintel jamani manki ke woru kuma anyambe dem gir kati kuma banu kun transporto ni mate peganta kuma kapale makere ko nanti aga digan be ko mutali fi to ko nyabuno ni to politique ngara nga ka kenk falle ko mi gatel kuma susuna akhalanga on dadi kenka kuma accident ni be ndigi nyak kuma magal Touba ke ko ni ko nanta nga fa ko moski do tampile ado accident ni tumi Kenya nya ko motumi hadare me kuma ku nyanjoge tampile do soro kergi ku nyampatia e ken hima do be ndigi debri gatel ngene kati e ngi ro accident ni be ndigi nyak kuma magal Touba ke leke bange ministre be gaskido digna lien ko badam batte and ke akribere kudo nambo ko gomdu tanade brigatene kat gammu ke bugatengnia kudo kebe gnya ay magal Touba kille ke kembe gantnya na gwatengne gammu ke bia wondari ken kakunga ko ko sekunga ado malin kallinga iyaga sikido container ni ko xibaru mbateni deni dan lite ngam degna liebe gnya dakka do bama ko na ko nante degna lieke anaka sisiringa dakka do bama ko na nga fumbe gatene kat container ni ko deni denga e ke ko nan tuite e xarme ni ko rebe ri nga kudo ni hakulum pra ko me ko nan tenge kat no ko ka ko dugo bangnya dingra be ga khil Musa la kudo degna lienga de bakti do no mo bia e ko na kata tunu fini be neg sigi ku ngangar wori e kino ko fogo bago gelle e kino ko fara hundu ko robe ni ganya na Dakar ado no ko bino ko bama ko na ma tambo junu fili ko mo kergi kagu me ku ngam miger de mandun kita ko bito bido ko tengnia miger khal sin kay katti ak transfert argent ni bin ga khal cas transfert nga ado e kino ko biradi ke fini fu bebe ga tengene katte e kino ko jabande khalle nga miger kendini ado na bu ngay gandu nga miger kendeni ga tengene katte kebe ken de mandu anta fankangir ut na tengene katte dingra dantan to be ni ga jamanu no ko nga na toti ko yigi grand kuti nan ko ndo kunu kuma an yi moronga idura hu ga sigre rebia ministre be ga sigdo so koyen kibare mbatte ku ngado naburu marano nga naburu mere nga ga ko cheikh Oumar Ba a gar trende be no ko ben ko zigen sor kuti mbangi kudo na so wano be ni gado no adir mewri agar gango be ko ka so wano ken nanti nan ke fina cooperative ni ndebere kemba nan kati demal len ke fankan demal de ke ku ngana ka sembe ke tigeli ma gado no nga medna yoro fulla bito nakati len ko ta ke ku nga fonga tel ge ma ko mo nakati hadre me ku nga jukunun to ngani ge di demo ku nga nan kata carte d'égalité de sens nga na debri danga e k ken ka ku nga kodo nanka ti demana i ka ku gana wote ka tele jare do jare kani nganna ni ti dore do tamatu kana ko an xibaru beno so on ton do jaxali to ni ken raya ablay tanja le xibaru ku jofandi serebe ko danga missinga mama jeme sar ado marie claire sen kat kané se ku mané magri xibaru jofan kada balante ngan kan
2: boy de abdoulaye tanja sumti de biara bi chama ngob sen fi mo bundu ba 12 frasse mafte ko musa mende maraba santi gimour nyang maketu lo am te dimpo ci mafcha ci ta radio senegal international awma binyangwa nyalte wewu giya letter mahina ministre ma gimbong gi ngi tembe nyangma te din senegal bi nyabo ministre de l'economie ante tinim so get ni senegal mo wegi nya principe ni ndandu sum tuma hala gudma be nya yatena on to madane sungu milliard gulik si bi kemik ta langi njimi nje fungu wada wi gu mo hudnya be nya yate ninda we ma do get nanya wili yor wati le yandu to ngin mo ma wati le gudma mo mara sungu milliard kemik si bi njimi tanta le ngak ta la we du manum tingi wewu giya binyangma bi sa fermo wa bonjal mafkini wil konti le mungi gi mo hudnya kel to ban affaire mafana we gu mo hudnya wewu bi gedi bar mbo fanam wil ranam ba fana samindi mo hurnya ke pinyanti buga gandi gi ponjim chief ko wote getaki wegi mo hurnya wewi raba amo nyamu gimbo ndiwe me antuma hajuma ministre mo hurnya mo hebnya fedeng ni babtu mbopto bangu ngudma bi nyabo hi transport e fana gedi ke mo hurnya makete lu ke mayani nyangal ndang ma bi nyango yantu mbof so jure ndang ma yalla ngabo tuba bi nyabo magal we ma yandun to ngin mo gab ngatne mbol fana hati de gimbo gamu woti wawan e gitak tek kida bi gitna nya fok nyala ma babi dibo nyabo accident kem ka bi ngin jimi sibi ngi faci u magitil ni bi bi nyang kem faci bi mo hunni be ko ngo awi to nyal wamba bi nyang jimi sibi ngi bi chief be ki bi mo hunni ko mba ma dasa wi to nyalama we mo ki mo hunnya we wi hina ministre ba nyapso afra ngi ndefin mo hunnya ma fe bi yow sa mindi ba ma de gitni bi nyang ma njal ma gelge ma dihni am terin tuba ma ya gimbo on teber hatidi sa mindi biti teber wi mo hunnya we git bab sin ngat bo gimbo wi gamu ngi nyal ba fitu wan fo we ginya sa mindi bi ngin njal ma bin cete ni we fadang mo hunnya kontil ma ngo go mo hunni ke kitura awi ma gal tuba wa sa mindi mbata ya le fra ngi ndefema ya nan so am terin jam nyaju ndi we antuma hajuma bi gima tam be fanandu sum tuma hala glema bi nyang ma to bo be ma fana kedango ko lon ka ba ma fana tita gomma ana kimo hunya ngako fonte ge ja sama fana kimbo jarbe sambo sok nin kom kongo kol kol nyobe kimo hunya ke ngaseng ba ma ke ma dun nyantite bin kim chefnin bin ba ma hunya mbolo bi gigina be ma tongir nin wiraba sa mindi bedang hina la min senegal ma fana pita ma hema gatte mbo sa mindi bo ma dadang bi nyangma tento ya bi nyangma wo ya ngala mbunga ci be gigimo ndani nga bo ndang sukotini ngala dambi ndango da ci mbo senegal ma bu kol ga ci ma gom gom gigimo gimo hunya abo ngima ngigimo hunya ligir ndani nga ba tento ngo kol nyobe mo hunya gibe ngit fong mo wet ngaba be fanalu subo samindi ba mara gibe gimo hunya be ndanga ba awema medina yoro fula mo aglek tahla e sungu mato nyofi binyang keming e tahla beg maginya ammo halama yatu ba gibe giane beg du beg ma do be gibe gimo hunya be sappa beg ma geti geti mo hunya we wonti ka fara mala langa ngab kol mo hunya halama ya ba ginan bu konje a por ni gelo njal ma beg ma fanan gehli ne bag ma ba ma fanan din jalo njal wi ma fong tin fana binan mo mara giti ne hamma wi lu ponje we du gina mo hunya mo be anan wi wenge sangu man tingane bo ma da tanga bi nyanga fana departement wema ya mon don tongin mo ba ma fana gi konti ding dang a por mo hunya we bapti ngi luo edna ministre mahurnya hema hi binya fedeng ma babtu mbogbaso am tedin senegal e madu fana gina mbombo ko labere gennima cheikh omar ba e madu alama kimbo sogotti ne gbaso wa wewa lofi kidi gidno bagi mahurnya bamba gi bugba am tedin si jor foko bo wedu agina ni mahurnya mo abarate nan chetemba ma bonji nan bi a porne gbahma ya mo ima angedi ndusum tumo hala ina lam senegal ma e madu haligin ding sangu mantinga na danga to bombo gi agya tamba mahurnya ma bugi wa gbaso mbo o mantinga na mara pisa gomba ma sugutini bigi mo hunya bekk ba gimba nyu ndang mo hunya we ngure buga ya fi hidma beg ma dun jalun jal ina lam senegal mo pita binne ma bekk ya sadi pawun sembe kinon gimbe abu fon te gisa mo mantinga ni gasamba ma bonchite binang ma dagitina aw mo hunya bapt basma wi raison si jorwema biere bi jamanga sin fumo do 12 ngeme sar marie claire sen bekk ba gibi mo hunya bekk ba te glan ba ma wi lu bonche ton torom sentiment do biamba ma si kunchama in chotki nangi nyaay mo hunya me ki anina minde ba binyabo hadisi
3: Oui, c'est Koumane. Salam alaikum, badi maninkona kamwelalou. Mbadu nala kibar di yoto felasi la radio au Sénégal. Ate kibar folo, jari mansa kunda be do kuo ke la kodo mina mimo budget 2027 akam toko hiyo le ta ya hayma hatata kanyang miliar keme fula miliar wili fula keme nani anin talu nin kilin konto kaitan donko ate jari budget dronko hankabinyinan budget budget le siata jar budget yi akam to ko dron ka atala atale min tar kanya ki mo fola tan sey nen sey konto kulo mi yalan ko dron ko bi man sa ko ndabe la frin ka fan kulu ko do la fannato ti ka ko do ta ka bondi bondi lala han ka bi wala yatina ha budget nyin talata par jar budget be talala par rapport a nin nyinanta ate professeur Aziz Ndiaye mi mo economiste oti ako nyi wala nyantar fan nyanta kela man sa ko ndabe da me nyantre concentré la ate sénégalais la han ka bi hajo la janne abekela fona hajo ti nyi mun ke ten wala betiata ka ton ko bi dunya la kolya anin ka sinina ra sénégal banko fanan kan kulo mi yalan ko bi ni ila do ko budget ya tala dron ko man sa ko ndako dépense mi yalan ko amman na faso to wala fanay si fam balino ala le ata kutinyale bala fanan ka bi hile bobe ten ko ndela jele magal touba d'abord ngieto ko nu yebbe on ki ate jamnyaajo ka itan nyoko accident keme saba mon ni woro wala keta mi momi yalan ko e barmata mo tan mo keme mo mo an konto wala barmata mo mo ne lul wala fatata touba magaloto ministère des transports wala fo ka ton officiata le par rapport a nin seru wala atina nyinan fanan ko e fele wita ka kota ka kacha nyoda dame bentolo jeto ka ton nyati ne gamo min fanana o yatna dunya be fanan be gamo kala wala atina wita dron kan ka bi se munne keno fo accident nin mantoro se talano silo ka nyaminto kan yitande ko dron kan ka bi bi ministère wita ka ko beta ka lundi silo ka fo mon fanan ke kachandi ka ite nyonko accident jama bi jeto mo jama bi je ka fa e ka fa ate route nationale to memu jakarta ti otu wolu ibuka kakso le dum wala atina ni boite dron ko sa yakate itaraje Mansakunda teri manyolu mimu ate hanika bi wole yulta ila partenero luka Senegal Mansakunda taki makwe makwe rolo fana totifo minsa ate na isa matama nkolso balu wole nyame ntutu mumi na hibe kwa liyako no balu wole fana toti ate korda wili fula keme lulu konto yole taki resansi nyi watu kono ibe turol dile la aninkodo kata balu wole fana toti mimu dronko ate hanika bi mission du secrétaire exécutif mimu kwa ate comité national de développement de la nutrition ti ole tata jeto kulo miyalan ko bi ceo keta je fanfa contenta to momina man sakunda e mako yelo fanato ti bi milbe école ya kono nyin korda ti luke bondo kono mimu don kan ka bi hate direction action sociale mimu wata district sanitaire ti wolle witeta département de medina yoro fula ke an ka bi lanju tor kata ke safe ke recense tata kanyan me nani konto bitro to wolle be ate carte sotala mi mo carte d'égalité de santé wolo masakunda ke makoro ke fanato minto o yatna dron ko bi wol fan ceota ministre mi nanko atel be senolo kul kunna kayte dron kan ka bi ha la tourner boucler le ate jien so dinkrato cheikh omar ba mi alon ko han ka bi abe adube to kunkol be nyaadi le mol fanam ne be nyaadi le nim banko la fanato ti fo min satina ate na banko se baluno ala do fi on nyaminto ko ko djibe anim pistol silol kanga nim producteur be nyaminto dronko ala ta sixien sor fananto ay kujamaaji jeto bar fanance wota bitruto kunkol be nyaminto hanatara dolbi jeto lefta banku jamaala ka firo kay sia bari e manna banko so bi ay sewota famfanka dronko man sakunda babulo dunne ko toreke makoy fo min satina e sebo kol ya kono mbadi man ninko na kamelaru Marie Claire Sen wol be sen national ngeme sa wol be ati RSI albadima khalisi se wala mande kibaro diala ala barka ana la programo ka itenduko donko yolande jay wala be programo la fana merci zo kasumay
4: kasumay kaba khalisi se ñom de saf mi kan ka jantene radio senegal ni saf mu yo kanu mangé kami du mof mami tengere am yon de machine homme ngeme sar di ko parlo ni lo bolo na nga état yati senegal ba baje enveloppe yan ko pour nebe mati emité yami di ejol 2027 ro sikori sanu mangé sa djop fam fam fam 6 milliards sono kugaba di 6 millions sono kankuba kir di kankugaba di unyen di nampento rike moke mi ko ne papa jwa fagumbulo di kuwalen jatit wanu manjimi womi budget yati eta di emite yami di ejol kanyara ko kila foken ku kanko manko mi di kon lob nang dunya mi nye isumut moke mi di ko gambulo enveloppe e kila yati budget yati senegal mati papa jwa kanu manje ko kakajan keb rorom wafanu manje wasumutin mukimi dikondi elob nang amia professeur Aziz Ndiana la ko economiste na manje abajo xam de economie nane etati Senegal emamang kagumbul si dépense ce qui la nyama ko ndi elob kakajan minye ko lettre kami popo ku senegalais ku yoyo ko fanka mat kanu mam ko kom def ko fati mo fula kan ko senmi urok bandi ko la ko di ce projet jambul ko kajan ulo bal minye di accident sanuma jedi magalaya tutuba kulon kula kame kan e bilan di kalongor soto baka ko popo ko bu ko di urunga ministere e yoken mi e jawdi e lenyum di grand magalaya ki la yati finkil tuba 2026 kone kamenge kulongore baba baj popo kan kakete kono kabanan di futoko kabuko mi fanfan kono keme di kabanan si accident sono si keme futoko di yokon di kabanan di futoko di yokon nya mongola ko melob nanga emite mit pa baj wa fana ko rema bare kuma manka gumbul sak daga sikila kuma man popo di game yami di e jodi kaparatio ko manje nang ro sumuto momo di e jam si accident san ko rema kalongora kamat bukana ku kenu me jaw jak di elenyo kono ke nya pop di siwoto jiko man bun ko ngola ne ko tebu kana ku yoko jadi ku yokulon nuringa di region yati matam ro baba juanu manje kunaka kami di ejolo pano kusoforil di rajao mi di wankungole ne kuloko di ulakawoli nya mbaloto emanon di popo wankungole ne kubaje be mata free of falling kumangutu mankula ko di silometa di Senegal kone pan kuseni elokete eaje di popo kumanje na ro baba jina fafang kami mission yati secretary executive comité national développement de nutrition boko kola ko la ko di kapana kami matam uri nga di kapana kami medina yorofula kuno kono kuba kiro ko ke nya fan fan ko no sikeme futoko di kufege kanu mange ko kakaje di bokan nya mankula ko me lob nan ko fan fan man ko sofore di sikar san kolobe nya carte d'égalité des chances ro wanu mange tourner yanu bokan ko ringe be bo kami direction de action sociale di district sanitaire kila kwani di département ro wa fasu me fang bukana kukila nu ulabal di ewanye ami Cheikh Omar Ba rinding di kapana kola kami sikichor di campagne agricole kila kajatora ko nanaring mi ajujo ko de kukilo bo nakor meno bo ko bukana ko mi di buyo ko bare pop bunangola ni ami di kuwanya kanjamo sikafa solo je su fang man siben ni sembe di kusani pop sikori di pop no manje wan ko ngole ne kuloko di ulaka wole jabe di wita wole kamat o dibiege tona ne pana fang mana asoforil nu lobal minye di kankula minya kosek di kapana kami kedugo nya misyo ngeke la kurinding bebo bejo ko di kanumanje buko kumalia bandi kutab nike wafuanu manje wapure di mufamola manu ringbo mali pan kutip e frontier nya mongko di elobo nang nike sumirit di ejao purja Dakar be musala di koridore ya nuburunga bami Dakar be bamako nya kujujo ko bukana ko pe kanuma gimi ko ko bodi kapana ko kila man ko ngolen kumi ke di suke yami kedugo mati panuti pe frontiere kami pop ko transporteur di operateur economie bu ko ko jukore be man bu ko ngolen ko ju moro jambul baje futi ko tutoril anjala ko mi kama jenolo bane njomu di esal kami di kasoforum di simasina soñi njemesar di kopalo kami chaîne nationale Dakar FM di station régionale PSA mi Senegal kamat ujukoral kajom sumja de mitenu matarf nakofi di kusumay.

0: poli mom duñu bay mais dañuy zam mais amna ci poli nga xamne dañuy bay su ko defé nak di len ñaanal nawetu jam nawet bi ñu dug yal nañ ci yalla def jam mu yegg ak jam ak salam ñu mur loko gerte bari dugu bari basi am sañu am ñebé am xali am e an ay na jop ay yomak yep ki nawet la bok
1: ci nawet la bok
0: waaw yal nako yalla def te nawet bi set lol ñu am ci jam ak salam ñu dug ko ci jam ak salam geni ci jam ak salam
1: donc voilà mamadou wax nga ko madou pot xamna jamono ji wa sine ñu lay deglu sa wa dekk fan nga dekk fi fele ci kaw ga
0: man ma ngi dekk arrondissement Niakhar dekk bu ñu wax mbul souka eh
1: ci Niakhar la bok
0: wa ci Niakhar la bok de ak lahar ak ndiolom ak njayin tok bak mbadat sorok podom njayin tok njayin biram betela yeb besoma fofu la bok ay baykat lañu
1: ay baykat ngeen
0: waaw ay baykat lañu
1: ci région Fatick la bok
0: ci région Fatick la bok
1: wa mais madou yow bay nga ren lan nga bay
0: ren ren de bayna dugup bayna sañu bayna aussi gerte eh yewna ñebé aussi waaw légui nak ak naaje yi mos na ci touti waaw legui ñu bu ko deve ñu xar mbeyu loli bi
1: mbeyu loli
0: waaw
1: ma du deng olof de lan moy loli
0: loli moy bu ñu deme be nga xamne ñebe ñorna dugup ñorna manam gerte ñorna ñu ngi diqi er bobu nga gis gaay ku commencé di bay xaliek yenen na joy day am ñi di bay salade ñi di bay tamate ñi di bay sukame lepp dal manam ba ci batañ sak pompiter ak yep lepp lu ñuy jëfé wo rek légui dañ koy bay lolu motax légui mbay defayatu
1: deug la madou en tant que baykat gis nga nawet bi ni mu doré ren xamna amna ño xamantene demone nañ sax bi xawa xadi amna ño xamantam jiw nañ jiwat alors lolou en tant que baykat bi nga xamantene yow yag nga ci mbey am nga ci xam xam experience yoyep no gisse genre nawet bu doré nonou lolou lum lay jox
0: yo ablay bo gisse lolou sama kalas bi ak ñi faré ci souf defa am li nga xamné féké wuñ ko ndax légui lu ñuy bay gerte biñu wax fure ak dugup moy ñorando manam ci bir nawet lay ñor waye su ton bu ñek ba bañu nekké xélé dañu doñ jéwu li ñuy wax ciop ak essayma ak grédo bous ak li ñuy wax kajanga amna ci ñi nga xamne tay boko waxe ci baykat yi xamuñ ko xamuñu aussi gré de bous ak law
1: waaw
0: gerte biñu wax law koku su ko devone buñu magi buñ ko beyon manam bala mu ñor nawet jeex parce que ci jeexantelu ndox mi ci lay ñor su ko devé nak duñu jaawale wër yi bo gisé manam niti di def ni yep nawet bi passé wul demul fen
1: passegul
0: dañ koy am jam ak salam passegul demul sen dañuy toga dug nawet
1: mais ni ndokh mi mujjé ni du manam toli do am ay tol yu boy parce que fimu nek ni ganchax bek yoy yeb day saxando gudu numu tudu lepp day del saxando
0: fimu nek ni nawet bi lañuy wax nawet bi nga xamné su nekké gor bu melni ma dzise bo moy tool du am
1: day boy toro
0: waaw ndax li tax manam li gay wax ni amul zaw musit mais du am zaw musit de ngay gawantou rek dem parce que fi mu nek ni
1: waaw
0: lamu don maye pour ñu bay lu mu ne wak bari paré na gis nga fan yale xam